principal way rong rongo. I bukin kamatuan, kamanuan na peya, o perungan roi pa ye kanariyei, ni muan pa ibukin taruan na peya men kanganga. Eta udi sa korobo ki bukin reitak mesinanuku Elizabeth Koteka pa teroko mainusira nane, eriki pa temuan ibukon rike yamaroro aika amais, akana man karaoke ibukin kamatuan, reitaki ya ibukin kamanuan na peya. Hesa de sakropo kin kon de pota kin mani yon papa nukin to kan kai ngkai nana tang ni kai tara tau teka ipukin kapaniana aya ke roi ana epon kasika kin ko an kapureki ai mine kapenia ki men na ko na Steven Gibson imini pukin ana pa ya karoya ya karawa te me roi men manin tabis ya sangkai tau teka kan tuanga ki men ana musta kapowi pa eriei Ni kapaka de maisi ni mani ya wapu ime uwa tanga de tara na Amerika na kon Gibson papon min uruakin naruna ma rotakin nana yangu au katoari kakana. Yata ude samos ya John Curry nana mos pa yasa terapata ni kapurupure ni karawaki pa tepai noro ni karawawata au ni kakameku na kon Gibson. Rungrungu na naba. Esan teakin na President Donald Trump pa teporoy merina na mayran ipukin katokan tepuaka ari ay tewa na tinamakay na meyan ng kai. Yana na ikena. Eta kung nakuyataan karikirongrongo ndi awo office ndi monipong pa ngayang ki ito imeto a teporoy ane on irakinano na mendita yay yapundang ni memera. Ana yung Iran ari esan kanakoy na kon Amerika ipukin katokan tepuaka Paina ki mangariki, I mean, warakana iron Trump. Ay tau ba, hapon diya inna ki pusmaya ki anatape ka Iran na kane, kaya tau ba hapon tayyan meange kanwana. Ma etagu anasatete Iran, Ismaili Bankei, pa anatape ka Iran na kon Amerika, aki kanako inda tabas, hapon rang daroy, o anna ki metoa, karawan nanoya. Tape uwa kanwana anatape ka Iran, ane, Ina toki tepuaka ntaapun ako ake yei rekereke ni Iran narun tepuaka yon lepanun imerina ni terera me esbola. Katokan kainakin ana matape iawa Iran iroya anannaan kaipuke nipuaka Amerika. Katokan puakanakin Iran kametuan the Strait of Hormuz pa ena tararuaki iron Iran au kareken takapomi temani nako ni Iran tayan uruaki ake ariki mendana puaka Amerika ay terera yon Iran. Ma akannere yarani Trump pa inaponda kikonani pusmai Amerika. Nga nani ayataku bank A pa inaponwaki Iran kameno inikapani anapai aika kawaki. Rungrung, minpanan kiribasi.

Ay, mino ram ti rong rong ti song rai bukin ti tawana wei ha na ratai na pero enka yai pon ti bui meta wana ti ministri mu inte bui me wowa. Ngai re na manga wa ki ka me ro ro ko meta pe kura wuri ne re ne bukin ti tawana wei. Asa manga ri tana kong ram me ka tanwata ha ke kona kona na pe nong rai ya kini.

Aki na napipero nga. Ni manangan na srayo. Inaroko rapatan si pantyan naki. Hindi ka wapo nga inaroko. Tebuy merwewa ni may wang hawa pimono wa. Ayon siku tawana na pong nanawsa na karo. Ay ka tiyan naki merenga. Yon pairiki. Ina mga nako rapatan ante katinipong. Wapu ini may wang hawa pimono wa. Ni kaveniya kiay metiraw. Ni muyengana isuwara po peyang. Awayong kanili ang takatanatan ng kawa kaya yuri tangiraki apendiroy metakapaya.

0: Cállate. Y luego, bueno, parin, telefonía. Todo na aquí, cabalina, le mangan na ko, Vodafone, ako wakan na ngayon. Device promotion.
1: Kaya kaya ang dakay yung tingin telepon. Ah, fine na ko telepon. Kakuhang kay de AO6. Na po na app pa telepon. Nang tabubuwar wapoy marwewa na kong tabubuwa wapoy marwewa. The Moto E14. Nang tabubuwar wapoy marwewa na kong tabubuwa tinapoy marwewa. Ah, tabi warik. Akikip na na telepon na ikataw Ryan Taylor. Ay ka, apakabakabakabakabak. Kaya na po magkitaw wapoy at ito yayo.
2: Yay, pun ka ko amurala na ito po magkitaw ah. Yuhay ka na yakura.
0: Ilalgin na ba ang? Oh, yay, ito pa ka ni po. Po, naroon.
1: Kapo ang kay, wawa ang may yaw 7, ano na kayo, hindi pa ka na po, yan ang kawawan telepon.
2: Yan? O ti po ba hindi, embe sa QR, ano na rin kina pa yung room, din may 1%, hindi pa ka na po, yan din na rin ako tayo ang telepon na.
0: At ang rin kayo, hindi po, hindi pa ka mani, irawi akara, iba yung rin. O, Vodafone, baking, wakan, met, greenie.
1: Yay na ba, inani kay, na naman na ba dito, matua, hindi tagi matin, peso sport complex, ipagini ba nyo naman na, telepon niya, Dawa na agya-agya, kaya ka wala umangan na ko waterphone. Are ko wakanin na ngayon, ibigin, wakam, kaya kayo na naman.
2: Ya, yeah, yan niya po bugitawan.
1: Ah, Nico, pasyon na tayo ngay. Ayaw pa ka na po ngay, waterphone nyo lang na ko na telepon. Sa kita ba ka, ikanaw raw, pa-iapon ng babugitawa, yon na babugitawa, yon!

Oh, kuban di meto nong ora yuan meori FM 89.9 na wanda bakan tayo yu, okay? Ora tayo nga ibon si tapi warik di tiyakan, ida po awa, okay? Nong ora yuan meori FM 89.9. Na tawra di kin desi ko mea kuram tokoran ayo, am karampai.

Radio City Grand Opening. Grand Opening, Grand Opening, Grand Opening. Maura na customers, iyaya na Grand Opening Radio City Beso. Are na karoy ang takapo nga, hay may rayon di bimewan. Ni may uwa tanga wabi mo nuwa. Di awa roy di bimewa kakang ni Radio City Beso. Radio City Grand Opening. Punta tayo yari, enang to kaya yung news to kay kapo, kuni kay opa yung tiyaws. Are na nuna pa, apen ni po kanuwan di store na kapere. Nguyar ko yung wataka merulung, erawat at takawun walk on exercise na rung tinay ka wati atitas. Buki yung money awain. Yay silipas, for more shoes, na close shoes. Aw ay akaw na si mi mas bumi break a break ay kaipun pay na ko ibigin ang mouse ba ang katabero apun ng pay na marakin ko itiay na yanin mayangam onde nga nagin man picture frame pot pans cups away water bottles ma pipi ay mga tauroy na ba uning nga mapay na ko ni masu the best seat ma the bureau case ma towels away kitchen ibigin kami ang rawam yay na pera packs ay kataw ibigin na ko nako na kong narun school packs ladies pack camping bags, the gym bags, our ladies' purses, my wallet, our my silk. No come in the kakaya memetin nanum, narun temei, the tavia, ke mama, our pain makeup, lipstick, ke face powder, ke fake nails, our sunglasses, my perfumes. Our pun karoton roy, are, oniam, katuapum. Ladies' wear, kids' wear, our men's wear and the size men tongue on a kuntakara, yay long bands, swords, T-shirts, skates, singlets, dresses, shirts, I'm sizing it, I'm style, I kona miyong roi, mentum yay, and I see reggae, the grand opening ayo. Inarigin na sultara, okay na para kago ay kapo na rin ay kay, takarasin stove, at the week ahead, ikapen ikarasin. Ia pot, ma phones ay ka arang in quality ay asam. The charging cables ay ka ta USB or type C. Sports shorts, awa may sirik. Kikinay o kaya rom o rom o kaya ng mouse. May matako man kakakipo si Nori kanuan na rakulayan opening na kung takapo ngayo tipi mewa ni may huwata nga wapi mauno ang tiyawaroy tipi mewa ang tiyawaro. Kam na tikinoy o kaya nabusumayaki matakukuri men value CD.

Oh, may ko nam tokora na ano, ya karokoy ro na narada na wan dipakan tayo yo. Ay bun si tepi na dikit minis, ay po ni mewo. No ang ram yo ani mewri FM 89.9. Na temeto dikin inde isu me kunam tepekor. Man ro ay po ni mewo, na mga isu me tiru ni karikiro ngono me panan kidipas.

kulumeuri loro men palan kripa siro ngai pi ko bingi e walking kai tiko ta kin prisman yon christmas in katapani na ta kakai yon te kai sin kai ne sima te makurin tau tau are e karawa kina kontiruwa te man na kite tourist na kain sapen are e roko me puna yon christmas ipokin na yenewepe e ripo sin te sapaipa in the coconut homestay lodge e ri tempo montau are ameka yei te sapen na yon me puna pa e riki te makurin tau tau ayo na konna na irua ayo la wapi me onua na riki mkwana nuang nke ena kone yei nsi ngai ya ndikoriko ipuro ay kawariki nipike ni christmas ondarawe tamni ntandake njetapware ameka yei kite lodge eta uri temba pa ereita ki pun ne ye minde ken tromoro ngiro nan ki yo kirka ki ne ye antuanga ta kanga re yasan karawa kina khoina e wa kon rita ki ri temba me tyo nora ki pukin tangiren kai nan wan te tuo na kon te irwa yo rona ki me ti kota ki prisma ni pukin karawa de makurin ka kai na kon de sakarawa te makurin tanga khoyo ayo tromoro ngore ye karike te roma iro ya tena sin kripa sai ka mais ngai ana makuri to ware karawa ai ina pon kona ni ye yei roo takin takanewepa ntarakin Christmas pa ea kimeno nga yerikei yasa peristain stanis mamau ni karawa te makurin katuea na konde sakoropoki na konde cabinet se tokta nomi peribu ndi me tenimen tan koropoki na konde tauteha ibukin karawa ni sipangaya ni kairiri ntepo takin katuea re karawa kintakanemepong tuwekena wamen tan koropoki ke amanga tauroi ndi tan ko sipangaya pa karo nes o rui taputoa te sakorupo ke apu wa reka tuwe ake na ba nte po ngane po ntokta terina ki patiale tanielu ya kakwa wake katuwe aki ya tan korupo ke ikai ilowe minister nte cabinet na namiroro te president sa yanga anakatikiroi na konde sakorupo ki nte cabinet me tan korupo ke ika umen nkai anangi mga tauroi nde itanako na kuwaya nkairiri erang nikakawa ki nte tautek ni ikotaki me te sakorupo ke apu ipukin pusmayan Muyo kwana, hari ya ponde ke men muin anapiku maaka ina nandana makuri. Na ya meroro taani korupo keikai, hawa ponikota ya kakaita unakonde peristens, me minister, nite cabinet, nanganaki ya tionu makina ki nakuwa ya nkairiri. Akawata kukuri ya ntauroi ni makuri ka cabinet, rinano ntiesi materiai, awa ikakurrawa nano nkatapiaia me ya kakoni maki, iboki ya tepote naamata awa itatautega. Ya sa tap makuro ya putaritari, ndiki pa takaisi wangkai na makuro, Nikawara ki ipukin pautokan ayabe perunga na yemerawa ari e tapani ninkai mapenaki ntapo ika kawa ki menponga na yemerawa. Eri posina ki mentapota ki nakawa pa ntokin de makuri ayo hao yarike ya kanwani mi kametoa ki pa tiponnano ni pautoka perunga na merawa ni putaritari dinano ndapeka wa ika pou au kaini peire ika kametoa ituan taruan merintari ipukin tereita ni meu au karikira ke ika ati metoa. O nikamenua. Takati inanun roro meroro. Ya makuria kita wake yu iroo ya tangon metinmen ka indokumete ika amananga. Nikatua mewa kanon wante si mei men anarapatan ko tauteka ika kokoro. Eta peka panana dokumete ni karaparaba na kon tauteka nusiran ibukin manenakin te manangai. On kaungakin kamenanaan tepa ini makuri ayat peperunga imerawa. Ibukin totokon muntape. Payongon nang perungaki. Merawa ni kiripas. O inakati metuaki temeri meitari ibukin teroro towana. Metowana. Ronron de bitibiki. Yasa na minister tonga ipukin takanewea pe ni mosika ki teakha na menta kapuwi pa epure ni kamerato nta internetine mea tagu te minister ane pa ene mga katiite intipuwi ni mga tang. Eri bosina te PMN pa eka kawa semisi sika pa yei tamane yanga mea tagu pa yanga mennano na isaki awakea na kantani nga pa ya kairua. Ekune ta kapuwi ya rietata pa te satei mei tungatapu uwa ane pa epure nge ya kikosa ayanga te puina tanga te taran tonga na kon te wana te rapata tape uwa te wiki ma internet ni ari etapa nga ki interneti ki uwa tanga uwa pime ni mewa te maisa ane si tapo me awa tanga te mani na Amerika etaku sika pa anangananu ane karoia pa anangananu nga yei ka in te rapata ari yanga mani nako yei aika aina sina me nori atakapu ui pa epure tain na nanga ari au arunda pe anangamani ane ponurua tuan terinerine. Yan tuan tuonga angkana yei desate ya ekunea kinipure ni kamerato ntain terinerine au enapon kapakaki men nanakain takataka. Hawaki nkai te kukalan so nusira ni meroro yon arun kamenuai ya apaya au tetokuan makuri ni kamengo. Akarawai min sainan te por roi marinai antena makaina enako
hari katoka roi yendi itaparara imerina ya, hari eriki nkwanki ewagde gukalans nikarawa na pana por roi masaina, yonti yokinu pai na kikongwa mo Wellington. Hapo ndoko wabisa mei nusiren, mente Ministry of Defense, or the Defense Force, nite wiki anako ike habusmaya kiroi, irauya wabisa menda na pota kini makuri de gukalans bukende itaki masinani kuwa mamananga. O, meroruwa kini naroye nikona sinsipawa irongorongo ipukin, kama tuan kama nuwana paya o perungan roi paya ikaria ini mwana paya ipukin tararuwana paya menkanganga. Eta kutisa koropo kipukin leita kimasinaniku ay Elizabeth Koteka pa teroko may nusiran ane eriki pa temuan ipuakon dike ya meroruwa ika amais aki anamanga karawaki ipukin kama tuan leita kia ipukin kama nuwana paya. Ya sa desa koropo kinkuwa ntipota kinimane yon papa nukin ntoka nikai nkai nanatang nikai taratau teaka ipuki nikapaniana ayake ya royana. Epo nikasika kinkuwa awa nikapureki. Awa imuina ekapaniaki mennakuwa na Stephen Gibson. Imuin pukina napa ekarawa te meme uroi men manin teopis. Ya sa nkai tatau teaka ntuangaki menna na mwista kapuwi. Pa iriai nikapaka te maisi nimane wapui me uowa tangate tara na Amerika. Nakon Gibson. Papon min uruakin narona mea rotakin nanayango au katoari kakana. Eta ute samos John Kerry, nanamos pa yasa terapata nikaburupure nikarawaki, patapai naro nikarawawata au nikakameako nakon Gibson. Rungurungun no napa, au yasa ndayakin na peristains Donald Trump pa tipururoi marinana me Iran, ibuki nikatokan tipuaka reitewana tena makaina mea nangkai, ya anana ikena. Eta kuna koya tani karikina wano unzi ovu office ni te mwanapong pa ingengi te imetu ati poro roi ane ane ira kinanona mendita yei ya pundang ni memera. Ana yongo Iran ari esa nikana koya nakon Amerika ipuki nikatoka ntipuaka pa inaaki mangariki hoi muin walekana Iran Trump hoi tau papundia inaki pusmaya kena tapeka Iran nakane kaya tau papun taya ni meange kanwana. Ma eta kuna satayate Iran Ismail Banghei pa anatapeka Iran na kundi Amerika aki ekanako indi tapas apunda ndaroi o naki metuwa karawanda nuya. Tapewa kanuanda natapeka Iran na ane pa enatoki tepuaka ntaponako aki ya irekereke ni ya Iran naron tepuaka yon Lebanon imarina ni terera o Hezbollah katokan kainakin na namatapeya wa Iran irawya anannan kaibuke ni puaka Amerika. Katokan puakanakin Iran kamatuan the Strait of Hormuz pa enataruwa kiron Iran. Au karikian te kapomu ite mane na kon Iran da yan uruaki aki ariki menda na puaka Amerika o iterera yon Iran. Ma akannari erani Trump pa inapon na kikonani pusmai Amerika. Ina nane o etaku Banghei pa inapon waki Iran nika meno inikapeni anapai aika kakawaki. Rongorongo, manpanan kiribas.

0: 오븐데메도 농라 요한 메오리 FM 89.9 맨 미인 군함 도그라난 메이론 도와레 디도 메 수은 군나 마이 스위치 테레레 이게 야카로 코레로 했나 나라타인 나관데 바간다 이거 때 비메 오거든 미니스 미니 메오 이다 이요 아스낭 다우라인 간넨 와키나 간원나라 라우안 가각포스 레고본 따타네 이게 나관데 바간다 이때 되는 메오 와키 Sinarimu angon kara para responsa ng ayari yaman na kanwan naran miyawa ka na wanti pa kanta yai. Ay gugure ni kasa ya pero nga ki na kon nam ni miyawa ka nti wika yo men te pota ki. Ibukin te meuri o katukyorak ni maangan na re tapi me tiyorak ya te HIV yon kiripas. Ngayari yaman na kanwan nam ni miyawa ka nam pa kanta yai yo ke. Sinakay na ko muna kung na nakongra kani responsa wawa tatay. Sa wakil, sa tauroy na pen waki na. Kanwan na rin, may waki ang kani, kanwan na rin sisiraki.
1: Mayuri kain gilipas, may makin na korre. Diyon onday na, tawaki, na panata. Ipero nga kinakon nam ni may waki ang tuwi kayo. Mente po tagi bugin ti Mayuri, ako tugiora kinimanga na, arita pi matiora ki, eti HIV, yon na pera, ay gilipas. Kamito ato po tagi bugin ti Mayuri tiyon natin, kiti WHO, pati HIV. Ngayang kay towa na may pokon oraki, are erigi pa, anatapia yang po tagi ti Mayuri tiyon natin. Ikataw towa ba, inakun ti maysay, apu yi mayawa, tisimari towa na ti milyon maysi yang kay, ay ka asa ni po mayawi yaman ti oraki yo. O inakun apu yi tisimari wanunga ti milyon maysi yang kay, ay ka ati imatowa ni mayaka me ti oraki, ayo, ndapenin wawa tanga wapu yi mayaw. Ti HIV, irota tiyon natin panin. Ari nanu napa si temeto ani meka meteora kayo yeselepe ni bosina ki mento bota ki bugin temeuri ntion napa payei ada tepewa ndepetepeke e inora giri gira kenu maisin te chavi yoya narun tepe APC ari si wakani nanga ye yoni giri pesa inora gwa dire kenu maisin te ora kayo ido uya ke asan susu ye inka iru amen nei ka asan kama tuha ki pa ere ke ido uya te chavi ayei takatau tau pa Inaponi ay iri kikira kena maisia ay kaari kiro wia tiara kayo kaipun yai ay kaati matuan suay sisu. Ay kai kawa yai ka ikwana nibusi ay tiara kaya ti HIV. Tawana, tiro taytay in kapunganaan na ilan na ika asan kapunganaki. Wawa, takam meme may loon desina ay yai loona ti HIV. Tenua, temakuri me ikuwaki, digi temakuri me terara. Awa, tebena nibure ayaki meno na kia kapunganaan takontam. O sinakangaan kawarili kia busin tiara kayo. Katay metuwa di soy bugin ataki na pakopakaya na teorak ayo. Kawaririki ake pun katoka kapunganan tirotaytay ayaki meno ke kapunganan na ilan na ikaasan kapunganaki. Kapunganan tinanguwa ni pay nitaya ko kumakuli iyay meti kwaki. Kapunganan tirapa ni kameno meno kito kontaw mino ng titay tibin na nipure ayaki meno ke siyuku merom asitimen na. Takawuling pa ikakawag na ba muna pa yan tisisuan ti HIV iluwiya bi kuku. Awang na tayo pa, apakaya na teora kayo. Ayo deso, ali, inakamano ang nasiya, ali lang ni Bilito iya pa, inakilig ilo na ti HIV. Ibukinta kami atata yon rongrongon ti HIV. Deita kami obisin ti HIV, dinambang tarapo na isuwa ni mewa wawa, wawa takuruan nung isuwa wawa, na wantapakuli. Ito roi obisin ti HIV, nikarawa ti susuwan ti HIV, o temeroro ayunos, na uraki, aki arig ilo wia ti HIV. Samone paya merurungira men teora ki, at ti HIV, Yang orang mandiri ke busina, yang apa lah agi ni pas. Mereka kain agi ni pas, mai makin nak korre. Tiada orang lain nak, tawaki, mepanpa. Epera ngaji nak kondam ni mewaki entuh wikayu. Mente pota ki bukinti mewuri, aku tu giora kini manga na. Arita pi meteora ki, eti HIV, yon na pera, ay kiribas. Kamituwa tapu taki bugin ti Mayuri tiyon natin, kiti WHO, pati HIV. Ngayang kay towa na may pokon ora ki, are erigi pa, anatapia yang po taki ti Mayuri tiyon natin. Ikataw towa ba, inakun ti maysay, apu yi mayawa, tisimari towa na ti milyon, siyang kay, ay ka asa ni po mayawi yaman tiyora kayo. inakun apu iti simale wanu mwote milion ba isi yankai aika ati imeto wani meaka meteoraki ayo nda penin uwo tanga wapu ime au te HIV irota tewa nata ya panin alinanona pa si te imeto wani meaka meteoraka ayo ya senepe ni bosinaki mentepota kipuki nite meuri tewa nata pa yei abe tepe uwa ntepetepeke inora kirikirake ni maisi nite HIV yoya naru ntepe IPC alisi wakani mengaya yoni kilipesa inora kwarireke ni maisi nite oraka ayo ilo uyake asya nisuzo yeng kai ruamen dai ka asen kama tuha ki pa ere kai ruwi ate HIV o yei takata tau pa ena ponia iri ki kera ken mai sia ai ka ari ki ruwi ya tiar ka yo kai pun yei ai ka ti na to an so si so ai kai ka wa yei ka e kona ni bu sia tiar ka ate HIV to wana tiru dai tai ka pungan ne ira dai ka asen ka pungan ki wo ta kam nem mai ron desina ai yei ro na HIV tenua te maguri me ikuaki digi te maguri me terara awa tebene ni bure aya kimeno na kia kapongo na ante kontam o sinaka ngani ka warele kia pusin te oraka yu kate ime tuwa de soy bukin ataki na pako paka ya me te oraka ayo ka warele kia kia puni katoka kapongo na ante tiro tai tai aya kimeno kia kapongo na ante neila na ika asen kapongo na ake kapongo na ante nanguwa ni pei ntaya ka kumakuri iya ime te iku aki kapongo na ante rapa ni kameno meno kito kontam ino nante tai tebene ni bure aya kimeno kia siuku merom asitimena takauri pa e kakawa kinepa mone pa yente si suwa te HIV ilo uye piko uko aonga na taia pa apaka ya me te oraka yo ayo de su ale enakamea nuwa nasia ale ilano ni pirito ya pa enaki leke ilo una te HIV ibukinta kamea tata yon rong rongon te HIV leita kina obisin te HIV de namba ntarapo na isuwa ni mewa wawa wawa takoro wanuwa isuwa awa na wantipakuri eto roi obisin te HIV ni karawa te suwa te HIV ote meroro ayonus na oraki ake yareke ilo uye te HIV samone paia merurungira men te oraki e te HIV yon onwaririke busina yon apela ake nipes
0: wara meni minu ngoram nana kongora responsa ki ukante nga ya papak pebun ipe ni meta ta roi ki be pun kainis roi me kan wan nara sisrak na wan ti pakan ta yu nara nya wa ke ki am tai ga yai bu si te pi me to wan ri ki te minis a ya itra ni me wa ki ang ayare na ta roi kan din mus mai ro kon tanan tar bon yo nara nam pan tar bon nara isu ni me wa ki ta bor wo wa wo isu ni me wa na koim ku yar ko kan nga panam ka ti roi nara wan ka ka pu se ti ni me wa ki na wan ti pakan ta yu

0: tarane ye te te de men na konda ro konda ran tar buon na konde pakan ta ye yoke sina ke ino kwari ki na konna na kongra responsa yong na pa pokiro ayo tar na na kongra responsa ke apun ke ini sroi me kan wan ra si sira ki na wan ran mi awa ken de pakan ta ye yo
1: meuri kaini gini pes me makin na korre jono ndaina tawaki me panta e per ma gina konna me awa ken to wi kayo Mente pota ki bugin ti meuri, ako tu ki ora ki ni mangana, areta pi meti ora ki, eti HIV, yon nepera, e ki dibes. Eka me toa te pota ki bugin ti meuri ti on nape, ki te WHO, pati HIV, ngay yang kai to wana mei pokon ora ki, are erigipa, anata pia yang a pota ki ti meuri ti on nape. Eka tau towa gipa, ina kun te maisae, apu yi mea ua, tisimare to wana ti milion maisi yang kai, aika asa ni po mea ui amen ti ora ka yu. O inakun apu yi tisimare wanungwa te milion Waisi yang kai aika Ati imetuwa ni meaka meteoraki Ayo nda pene ni uo tanga wapi meau Te HIV Erota teo nape panin Ari anona pa Si te imetuwa ni meaka meteoraka yu Yese nape Ndi bosina ki mentepota ki pukin te meuri Teo nape Pa iya yi ape tepe uwa Ndepe tepeke Inora ki digira kini waisi in te HIV Yoya Narun tepe APC Ari si wakani mengaya Yoni kinipesa inora ki wadire kini waisi in teoraka yu Ido uya ke asan nsuzo Yai ngai ruwa men dai ka asen kama tuha ki pa, iri ka iruwi ati chai. O yai, taka tau tau pa, ina puni yai iri ki kira kene mai sia, ai ka ari ki iruwi a, te ora ka yo, ngai pun, yai ai ka te imetuan suai sisu. Ai ka ikawa yai ka, ikona nibusi yai te ora ka te chai. Te wana, te rutai tai ngai pungunan, ne ira dai ka asen ka pungunaki. Wowa, taka memme me iruun tesina, ai yai iruuna te chai. Te nua, te maguri me ikuaki, digi te maguri me terara, awa, Tebe ni nipure, ayya kimeno, na kia kapunga naante kwa antamu. O sinaka ngani ka warele kia pusin teoraka yu, kati imetuwa te soi bukin atakina, pako paka yame teoraka ayu. Ka warele kia kia puni katoka kapunga naante teorotaitai, ayya kimeno, kia kapunga naante neila na ika asan kapunga naake. Kapunga naate na nguwa ni pei, ntaya ka kumakuri, iya ime teikuaki. Kapunga naate rapa ni kameno meno, kita kwa antamu ino nantetai, tebe ni nipure, ayya kimeno, kia siuku, meromu, asitimena. Takauri ni pa ikakawa kinepa mwone pa yente siso de HIV ilo uye di koko. Aonga na taya pa apaka iya me teoraka yo. Ayo de siso ale enakameno anasia ale ilano ni birito iya pa enaki deke ilo una de HIV. Ibukin taka mea tata yon rongrongon de HIV. Leita ki mea obisin de HIV de namba ntarapo na isuwa ni mewa wawa. Wawa takoro wanungwa isuwa awa na wantapakuri. Eta uroi obisin de HIV ni karawa te siso de HIV. O temeroro ayonus. Na oraki ake yareke ilo uye te HIV. Samone paia merurungira men te oraki e te HIV. Yon anumaririka busina, yon apera ekidipas.

0: Onemeudi ni miawake.
1: Meudi.
0: Kuna meudi nko ya kutarifuwa ni meye?
1: Ay, tarifuwa ni meitaro yonde
0: jaka. Ay, ya kangay te disiraki na koyim na wante pakantaya yu. Kuna kakaya yeso ya kairua. Kangay te disiraki.
1: Ay, wasa.
0: O meta, ay ka amay siroya. Ya kangay nga rekin te HIV iroya. Yes, anke yopuri.
1: No. Nakan ni Roy, kena ni mohon rain dia dia nanti kiri ya dari jorak ini. Hai,
0: ayang ayah. Oh, yes ke, apa ni?
1: Ia dari orang ini.
0: Oh, meta, apa ni? Oh, meta, aika amai si Roy ya, ya kangen hari kini teh cawi Roy ya. Yes, ane ke, apa ni?
1: Ee
0: jenena kairo kairo ngaya ngaya kana ibun ni siroi de de gan ge kana ko ngati kirai nai kan
1: ayera de bonde mo mo ni ka kai tawa de tuare karawa sana ka kawa kin na koiram de pon ngaya ya kanin nga pon ni ga yo ayera kati kirai ya dikiti kain giri bes mo mai ro mi tan me wa ke ngam ya ka mor ko ibun ngai ngai dai kai ano kuya raw tu nikapena is nang mga penen nori na tay na penen tige roy era pare kitene mo ate ari
0: kora pare kitene mga tige roy ke men nam ta paro ko korona na ye na wanti pakanta yo nara nara ni mawa ke ni ka pos ke ate parari ng tige roy no ko men nam ta paro ko korona na ye ate parari ng tige roy no ko ya Roma ya ku kwakati kiroye na wanti pakantai yo. Sinakai na ku lagi na kon na kongra responsa ya ngaro ini meta ta. Kana na kongra responsa na wanti pakantai yo na na rawan ga bus ya tin mawa ki.
2: Bes mai makin na korre. Jono ndai na tawaki na panta. E per mo hadin kon nam ni mawa ki ento wika yo. Mente pota ki bugin ti mauri. Akatu ki ora ki ni mangana. Adeta bi meteora ki hati HIV yon nepera akidi bas. Eka metuwa tapu utaki bugin di maurin teon nata ki di WHO pati HIV ngay yang kai towana may pokon ora ki ade erigipa anatapia yang apotaki di maurin teon nata. Eka tau towa kipa enakun temai saye apu yi meawa tesimari towana ti milion maisi yang kai aika asa nipua meawi ya menteora ka yu o enakun apu yi tesimari wanungwa ti milion maisi yang kai aika ati metuwa ni meaka meteora ki ayu nda penin wo tanga wo pi meu te HIV e ro ta tia na pe panin ari nano na ba si te meto ani me ka meteo ra ka yo ya se na pe ndi bo sina ki mento bo ta ki pu kin te meu ri tia na pe pa ye i a ta te bo wa ndi bete bege e in ora ki gira ken mai sin te HIV yo ya na run te pe a bi si ari si wa kan na ga ya yo ni gidi ba so in ora ki wori de ken mai sin tia ra ka yo i ro ya ke a san su su ye in kai ru men dai ka a san ka meto a gi pa e de ki ro ya te HIV o ye i ta ka tau tau ba ina ponia iri ki kira ken mai sia ai ka ari giro wia te ora ka yo kai pun ye ai ka ti metu an so si so ai kai ka wai ka e kona ni bu sia te ora ka te HIV to wana tiru tai tai ka pungan ni ira dai ka asen ka pungan ki wo wa te kam nem me mai ron te sina ai ye ro na te HIV te nuwa te maguri me i kuak digi te maguri me terara awa te vene ni bure ai ki meno na ke ka pungan te kontam o sina ka ngan ka wori ke bu sin te ora ka yo Katai metua di soi bukin atakina, pokok pakai ya meteor ayo. Kawari reki ya kia pun katoka kapunganan tirutaitai ayo kimeno. Kia kapunganan neilan naika asan kapunganaki. Kapunganan tinangua nipai, ntaya kukumakuri, iai metai kuaki. Kapunganan tirapa ni kameno meno, kita kontom hino nintetain, tibene nipure ayo kimeno. Kia siuku, merom, asitimena. Takauri nipa, ikakawa kinepa ngone payen tisisuwa di HIV, ido uya bikoukou. Awan na tayo pa apakaya meteora kayo. Ayo de so, ali enakamano anasiya. Ali nalun ni birito yapa, enakili kayo na THIV. Ibukin takami atata yon rongrongon THIV. Deita kina obisin THIV, denamban tarapo na isuwa ni mewa wawa, wawa tapuro wanungwa isuwa awa, na wantapakuli. Eta uroyo obisin THIV, nikarawa tisusuwa ni THIV, o temeroro ayonus na buraki, aki yari kayo wia THIV. Samone paya merungira meteora ki, a THIV, Yang orang mula dengan busina, yang apa lah akibat?
0: ora meni min nong ram nana kong ora responsa na wanti pakan tae yu. O wanti neng ya papa kpe abuni pe ani mea ta ta roa ki. Iman ya sinama kana koi kana wan nara sisirak. Ora ta inga ya ipun si tepi mo no wari ki diminis. O ya po o ay nang po no waki. Ora ta yare sina musira wai kan wan nara ni mea waki na wanti pakan tae yu ngayari. Te itapar ayu am ta in katikiroa ina koi am korak. Aki okan nang apanam katikiroa ina koi ana wanti am pakan tae yu. Ai bunti meto ana pedang kain bus mai taran telepon yo ana ranam pan telepon dari suani mi awak ya tapi ro wa awai suani mi awak sina kain aku amon kon kunara tokorana yo kunara tokorana yo ke yo ana pe ni kaunga kanu ndara kak bus na wanti pakantai

ඒතත් මෙමැති ඔරකි ඇති HIV යොන්න පෙර ඇකිලි බස් ගමතුවත් පොතක් ඉමුගින් දෙමවුරින් චොන් නැත කිදේ WHO පති HIV ngayan kai to wana mai pokon oraki are erigpa anata pe yama pota kitte mauri jon nabe e kada to wogpa ina kunta mai sai apu yi mai awwa tisimare to wana ti million mai si yan kai ai ka asan po mai wi yan ti oraka yo o ina kun apu yi tisimare wan mo ti million mai si yan kai ai ka ati meto wani mai ka mai ti oraki ayo nda penin wo tanga wo pi mai awu ti HIV e rota jon nabe panin Ari nanu napa si te meto ani mea ka meteo ra ka yo ya sa da pa ni bo sina ki mento bo ta ki bu kin te meuri jo na pa pa ye i a pa te be wa de be ke a in ora ki gira ki ni mai sin te cha bi yo ya na run te pa a bi si ari si wa kan na ga ya yo ni ki ba sa in ora ki wori de ki ni mai sin te ora ka yo i do wi ya ke a san su su ye in ka i ru men nei ka a san ka meto ga ki pa e de ki i do wi ya te cha bi o ye i ta ka ta u ta u pa e na po ni ya i ri ki ki ra ki ni mai si ya ai ka ri ki i do wi ya te ora ka yo ka i pun yai yai ka ti metuan suai sisu hai kai kawa yai ka ekona nibusi yai tiwara ka ti HIV to wana turu tai tai nka pungunan ni ira tai ka asen ka pungunaki wua takam nemme meiroon desina ai yai roona ti HIV tenua temakuri me ikuaki digi temakuri me terara awa tevene nibure aya kimeno nakia ka pungunan te kontam asina kangan ka wadele kia pusin tiwara ka yu ka ti metuwa di suai bukin atakina pakopaka yame tiwara ka ayo Kawari reki ya kia puni katoka kapunganan tiro taitai ayya ki menu kia kapunganan neila na ika asen kapunganaki. Kapunganan tinangua ni pei ntaya ki kumakuri yei meti ikuaki. Kapunganan tirapa ni kamenu menu kito kontom ino nintetain tivini nipure ayya ki menu. Kia siuku meromu asiti menu. Taka uringi pa ikakawa kinepa mwone pa yente sisuwa di HIV ilo uye di kouko. Aonga nataya pa apaka iya meti oraka yo. Ayote su ali inakamenu anasia ali ilano nipirito iya pa. Ena kiri kiri orang teh HIV. Ibu kita kami ada tak yang orang orang teh HIV. Dari tak kita obsin teh HIV. Jangan bantar pon na isuan yang mewah wawa wawa tak perlu wanu isu wawa na wanita bahuri. Entau roy obsin teh HIV ni kalau waktu isuan teh HIV. Atau meroro ayunus na orang aki hari kiri uye teh HIV. Semua bayar merungi ramen teorak teh HIV. Yang orang orang ini kebusina. Yang apa lah aki ni best.

kona me ori ki sa horan na wan ti pakan ta yo ki arata inga ya puni po no arata ya resina ya pun dokona ban tokina kan wan nara ni me wa ken na wan ti pakan ta yo kora bari kin do na ki me kan ni nara wan ka ku sa ti ti me wa ken na wan ti pakan ta yo ki me nam ta ko ko ti me tuan do na yai tirano kan wan sipangam na wan ti pakan ta yo ni ti kroi Asina tauruan kan ni, maka kaya nak kuana konti tiru ni kari kerongan kami ni panan kiri pes. Bukan nongram kan ni, nam rongrongan ni matang. Rongrongan dapat mek kiri pes, rongrongan ti tipe-tipe.

ko pun ti me to no ra yo ani me uri FM 89.9 ke ora ta inga ye pun to yo ti mi si min ono no ram yo ani me uri FM 89.9 na wan ti pa kan ta ye yo na ti me to kan ni de si ku me kunam ai ka na kunan nga ni ku ti te ku kurai men nam ta ba ro ku ko ora ye na wan ti pa kan ta ye yo ni ka ro ko boni su wa sa semangat tauroin kan ni na mga tauroin kan ni de si ku me Miam kaki posa rete temetin nano, kia kuna kia tangira kina kuyo yoani miauri FM 89.9 chawa isuwa.

Amin gunam to koranan, karukuri roi narata ina wanti pokantai e akan mga ta iriki na tayo. Ay pun si tipi iriki metenua te minis, tipi metenua te minis. Ya po isu ake. Mpon roi isu an na mga kaya ina wana kon tiru ni karikirongono mene parani kiripes, ibukin nora nam rongono ni kiripes na wan nam ta iriki apu rire yayo. Imina sa mga kaya ina kwa na kon kanwa nara program, ariti meten nano, kaya kuna kaya tangiraki na kuyo yawani mauri FMAT na bon ngay. 0.9 okay. Ayren na mga tauroy kan din isiko me ako nam tokoran ayo me iro wi aka ente UP40 red wine.

Kuna meuri, noro menupana nikinupe siro ngai piko bingi. Ewa kinka itikota kinu prisman yon Christmas ni katapani na takakae yon tekeisi ni kaine sime te makuri ntautau. Are ekarawa kina konteirua temen na kite tourist ya kain sapen. Are eroko mepuna yon Christmas ipukin na yenewepe. Eri posina te sapaipa in the coconut homestay lodge. Eri tempo muantau are ameka yei te isapea na yu mepuna. Pa eri kita makuri ntautau ayo nakon na nairua ayo ya wapi meonua na riki mkwananua. Nke enakone yei nsi ngaya ndikoriko ipuro aika wariki nipikin Christmas. Ongarawe tamni ntandake ndetapuare ameka yei kite lodge. Eta uri temba pa ereita ki pun ne ye minde ken trongorong iro nan ke yo kilka ki ne ye antuanga te khanga re yasan karawa kina khoina e wa kon rita ki ritemba me te ona ora ki pukin tangiran kai nan wan te tuo na kon te iro ayo rona ki me te kota ki prisma ni pukin karawa nde makurin ka kai na kon de sa karawa te makurin tanga khoyo ayo trongorong re karike te rome iro ya te nasin kripa sai ka mais ngai ana makuri to ware karawa ai ina pon kona ni ye yei roo takin takaniwepa ntarakin Christmas pa ea kimeno ngai yeri kiai yasa Berestain Stanis mamau ni karawa te makuri nkatue na konde sakoropoki na konde cabinet se tokta Naomi Peribu ndaitaki mea tenimen tani koropoki na konde tautek ibukin karawa nisipangaiya nkairiri ntepo takin katue are karawa kintakanimepong tuwikeanako wamen tani koropoki ke ahimanga tauroi Nditana kwa sipangaya pa karo nesi o rui taputoa. Tisa korupo kia po ware katuwe haki na pa ntipo ngane po ntokta terina ki patiale tanielu. Yaka kwa waki katuwe haki ya tani korupo kia ikai ilowe minister nte cabinet. Nana meroro ti presidenti sawayanga anakatikiroi na konde sa korupo ki nte cabinet me tani korupo kia ika umen nkai anangima nga tauroi nditana ko na kuwaya nkairiri erang nikakawa ki nditautekha. Niko taki mea te sakorupo ki apu, ipukin pusmayan muyo kwana, hari ya ponde ki meni muin anapiku maaka ina nandana makuri. Na ya meroro taani korupo ki ikai, hawa ponikota ya kakaitau na kundi peristens, mea minister, nite cabinet, nanganaki ya tionu makina ki nakuwa ya nkairiri. Akota kukureyan tauroi ni makuri ka cabinet, rinano ntiesi materiai, hawa ika kurawan nanu nkatapiaya mea ya kakoni maki, ipuki ya tepote nama ta hawa ititautekha. Yasa tap makoro ya putaritari, ndiki pa takaisi wangkai nap makoro, ni kawara ki ipukin pautokan ayabe perunga ni yamerawa, ari etapani ninkai mapenakin tapo ika kawa ki menpongana ni yamerawa. Eri posina ki mentepota ki nakawa pa, ntokin da makuri ayo, au yareke ya kanwani mi, ayya kametuwa ki pa, tiponnano ni pautoka perunga ni merawa ni putaritari, dinano ni rapeka wa ika pou, au kaini peire ika kametuwa ituan, taruruan marintari, ipukin tereita ni meu, au karikira kei kati metua. O, nikamenua, takatei inanun roro meroro. Ya makuria kita wake yu irou ya tangau ni metenu meni kain dokumete ika amananga. Nikatua mewa kanuan wante si mei, men anarapatana kwa tauteka ika kokoro. Ya tapeka panana dokumete ni karaparabana kwa tauteka ni usiren, ibukin manenakin te manangai. O, nikaungaki nikamenenaan tepa ini makuri ayate peperunga imerawa, ibukin tutokuan muntape. Payongan nangin peperungaki, merawa ni kiripes. O inakati metuwa ki temeri meitari pukin tiroro towana, metowana. Ronroon tipitipiki, yasa na minister toonga ipukin takaniwepe ni musika ki teka na mentakapuwi pa ipure ni kamerato nita internetine metaku ti minister ane pa ina mga katiite intipuwi ni mga tang. Iribosin na ti PMN pa ikakawa semisi sika pa yei tamane yanga metaku pa yanga mennano na isaki awakia na kantani nga pa kailua. Ekune takapuwi ya rietata pa testatei meitungatapu uwa ane pa epure nge ya kikosa ayanga tepuina tanga tetara ntonga na kun tewana terapata tepewa te wiki ma internetine ari etapa nga kinteririki uwa tanga uwa pime ni mewa. Temaisa ane si tapu me auwa tanga temani na Amerika. Etaku sika pa anangananu ane karoia pa anangananu nga yei kain terapata ari yangamani nako yei aika ainasina. Me nore takapuwi pa epure tain na nanga ari au arun nape anangamani ane ponurua. Tuan terinerine. Yan tuan tonga angkana yei desate ya ekunea kinipure ni kamerato ntain terinerine au enapon kapakaki men nanakain takataka. Hawaki nka itekukalan sa nusira ni meroro yon arun kamenuai ya apaya au tetokuan makuri ni kamengo. Akarawai min sainan te pororoi marinaya ntena makaina enako
hari katoka roa yende i taparara i mirinaya, hari eriki nkwanki e wakita gukalans ni karawana pana por roa i masaina, yon ti yoki nupai na ki kongwa mwa Wellington. Apo ndoko wabisa mei nusiran, mente Ministry of Defense, or the Defense Force, nite wiki anako ike abusmaya ki roa i, irouya wabisa mei nanapota kini makuri te gukalans buki ndita ki masinani kuwa mamananga. O, meroroa ki naroia ni kona nisipawa i rongorongo i buki kama tuan kama nuan na peia o perungan roi paia ikaria ini mwana pai bukin tararuan na peia men kanganga. Eta kute sakoropo ki bukin deita ki masinaniku ai Elizabeth Koteka pa teroko main nusiran ane eriki pa te mwan ipuakon dike ya meroro ai ka amais aki ane mga karawaki bukin kama tuan deita kia ipukin kama nuan na peia. Ya sa te sakoropo ki nguan te pota kini mwane yon papa nukin ntoka nikai nkai nanatang nikai tara tauteaka Ipuki ni kapaniana ayake ya royana. Epo ni kasika kinkua o ni kaburiaki. O imuina ya kapaniaki menakua na Stephen Kipson. Imuina pukina na ba ekarawa te meme uroi men mwenye ntiopis. Yasa nga hiti tauteaka ntuangaki menna na mwista kapuwi. Pa iriai ni kapaka te maisi ni mwane wapuime uwa tanga te tara na Amerika. Nakon Kipson. Papo ni muin uruaki narona mea rotaki na nayango. O katoari kakana. Eta ute samos John Kerry. Na namos pa yasa terapata ni kaburupure ni karawaki patipa inoro ni karawawata ang kakameyako na kon Gibson. Rungrungun na napa. O yasa ntayakin na peristens Donald Trump at ipururoy marina na mayran ipakin katokan te poka rey tewa na tenamakay na mayan ng kay ya ana-ana ikena. Itawun ako yataan ka rikin orungun diyovo office ni temwanapong paingayang ki iti imato at ipururoy yane ang nira kinano na mayantitayay yapon nang ni mamera. Ana yangu Iran, ari yasa nikana koi nakon Amerika ipuki nikatokan te puaka. Pa inaaki mangariki, hoi muin warakana Iron Trump, hoi tau papon dia inaki busmaya ki anatapeka Iran nakane. Kaya tau papon, taia ni meange kanwana. Ma etakwana satayate Iran, Ismail Banghei, pa anatapeka Iran nakon Amerika aki ekana koi inti tapas, hapon rang naroi, o naki metuwa karawan nanuya. Tapewa kanwana anatapeka Iran nani, pa enatoki te puaka ntaponako aki iya irekireke ni yei Iran naron te puaka yon lepon imarina ni terera o Hezbollah katokan kainakin na namatapeyawa Iran irouya anannan kaipuke ni puaka Amerika katokan puakanakin Iran kamatuan the Strait of Hormuz pa enataruaki roon Iran au karikem te kapomu ite mane nakon Iran tayen uruaki aki ariki manda na puaka Amerika o terera yon Iran ma akandari erani Trump pa inapon kona ni pusmai Amerika. Inga nani o etaku panghei, pa inapon mwaki Iran ni kameno ini kapani anapai, aika kakawaki. Rongorong, manpanan kiribas.

Men min nong ram na kongra response ke ten tarini ngai ari amane na kanwan na metin na ke kuna ke atang rek na ko ye yani ba uri FM 89.9 na wanti ta irike yo o am tan kai te bi meten wat minis i minisu ida ye yo nam nang nang tawroi gan ni ni bus mai danani bubusi ke kuna ke atang rek na ko ye na wanti ta irike yo narik tanong kan kanwan nong ram me kunam to korana yo pine pineran

meni minung ram ni kunam tukoranan. Ya karo koiro ra nara tain dawan ti tai ri kia bouri ri yu. Te pi me wan wati minisi minisu. Sina tau ra ingan ni ni bus maya ra muani metin nanu hari yaroko. Dawan ti tai ri kayu ya ka ngai te kana. Meuri FM 89.9. Ya busi ko kuna ya nasiu ai ka taverio me tia wani ai yari ne ya fata ruata meki. Pan nang pun nong ngora ye na wante tai ri kayo. Qura arpa. Qura pariki. Arya u yob men nam tabar ko te meto andona ye yo ani meuri FM 89.9 nara. Nara program ya te meten nano ke kuna ke atangira ke na ko ye yo ani meuri FM 89.9 na wante tai ri kayo. O yo ngane kuna ye nasim. Eka tawirio me chawani re ko tangiria pe na ngura yaknak na wanti tairika yoke au ka tani ngaya papa ki pa na puni me au nanom no ngura me nam tabaro ko te me to ronai ye yon pana ni me uri FM 89.9.

Oh, sina tauroa iriki ini bus maya di bubusi di temetin nanu ria mga tangira kina pia nakona. Ibu kini nora ham nawan di kita iri kayo. Nara nara wan kaki bus kira buruk ram ya di temetin nanu kia kuna kia tangira kina koye yoni mauri FM 89.9. Oh, ya kanga i tekan di bubusi ayo mauri FM. Ya bubusi takuna area pun nayo aramuan teteh yang aira itemus. Area anaki iro wia kan te pun nanu kuaya. Pasina kami auran nongora yai na wante tairi ke yo. Awa kora pariki, tipe peis menika, menda mutaparo kwa time tuwa ndona yu ani meuri FM 89.9, nara program ya time tindano. Awa yon kande kuna mero kwa tangiria pe na nongora yakina ki na wante tairi ke yo, huka antani nga ya papaki, pahena puni meau nanum nongora ni kuna mayo.

Ko na meuri riki nkoi ya kwa te metu an rona yo ni meuri FM 89.9 na wanti tai riki yo nara wan ka ka pus na be ke era program te meten na no ke kuna ke atang riki na koi yo ni meuri FM 89.9 ngai re nkoi ro kota ko pa yei kunam ko tang ria pa ira ngora ya ke ina ngora ya ke na wanti te tai riki yo yo ni meuri FM 89.9 kwa re itak ngani ke ni message na kon nara Facebook page PPA meuri FM 89.9 no ya kona na pende si ko mei kai Ikana koi kuna mero kota ngiri anda wanti titairi kai yo. Sina taura ingani ani pus maya ra meten na, ari amanga tangira kina pe. Manga tangira kina pe na kona na wanti titairi kai yo. Ibu kin nong ramo ya ka hanga ite akana. Meuri riki FM 89.9 na pupusi riki kunan na siu Louisa Mosi. Ai ani nei ya anangko penamen pa nong ngora riki yai. Kurarpa. Kurarpa riki Ariau yop ke nte metuam dorona ki yohani meuri FM 89.9 nara kakak bose te metin nano ke kuna ke atangiraki na wanti tairika yon kane kunan nasim Louisa Mosi ero katangiri ape na ngura yakinaki yohani meuri FM 89.9 au kantaninga pa enapuni meau nanom na ngura ke menam tabaro kote metuam dorona ye na wanti tairika yop.

0: Ibu nanti metu anak yang kain ibu si mai dana ibu ibu si ke meten nano. Na wante teta iri kayo ke kuna ke atangira kina koyo yo ani mauri FM 89.9. Na wante teta iri kayo. Sina kaya na kwari kina kona na kwangura responsa ngayari ya mani na kanuan na ammeten nano na wanda mta iri kayo.
1: Tintanini, tintanini, tintanini. Leiko, kuko na nagpara-para pa tira ang na-services na ko te kampana ay tintanini.
2: Ngayon, nakakaungo mo Roy, panabuti ko ni Kaurin ko ang na-services may na-products ang may kampana ay tintanini. Ay kay tabiwa na kako na ang na-services tintanini ibugin po kami. Ang na-electronics, nakakinan ako. Naroon to wana kung tayong laptop, tayong printer, tayong keyboard may ana mouse. Protectors o ates siriki.
1: Away na pala. Away na naida. Kurra pa. Kurra pa. Kurra pa. Tintanini.
2: Sa kising ay man na song ko riki. Yan na pata yan ink o toners ibukin na mi printa. Naka na na.
1: Yaramane. Yaramane. Kurra pa. Kurra pa. Ako ay tau.
2: Si tina zona pa ni kapon ako. Pacific dish ibukin to mami mete internet. O si bubukin na pa ibukin na mi wifi. Ke kanimakin na mi wifi. O nakanga anako.
1: O kantawa mo. Ako wala nika parang ako. Batira di Pacific dish.
2: The Pacific dish puntawana ana services tintanini ari itimeto ang kainwagi o nikapona kwa ipukin tumekin meta internet ayo ari ipeni pusena o nipirimaka o nifast ana connection ari kunapon ka kwa wang ana kunoria nikapua nipona ay kunaki napeka kwa wang ntepo inano si pupo kinapipukin ng wifi installation kikanimakin ng wifi me anakangang anako
1: o ngayla para ana series tintanini ayo baya ikulano pento mayra na maningan non nape ay kakwa koro ganun te Pacific Ticks yaramane tintanini me ana Pacific Ticks
2: ing ospun konana pento tania mi pa ya kikamtangili me irora aki akia inano ipeira si pupo kinapipukin ka mekin ng internet si Johan ng Starlink ganako kapua mente tapatuwa
1: emmanolo lady. Emmanuelay!
2: Ikapoy na ko na pata yung solar systems o siko na na pata install ibukimi ni kapene.
1: Ang way matay ni kina tintanini anakopo ya yuwa di sora. Ang kaya tabi ni kina ki puwantiis o yuko na na pata install ibukina. Yara kilibas, taita para, mamakukuraki. Pata ni ngay ko tintanini, yana tauroy ni buo ko.
2: Eh, tarpo niya tintanini, ibukini po kam yon na nanampa ay suwa wawa kya. Wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kya taparo tenwa. Nimewa nimewa nimewa. Ke isuwa tenwa kia towana wanua. Towana wanua wanua. Ke email na kon smoy@tintanini.com. Ke timonipe@tintanini.com. Ke kawara anamaga tintanini in the business code complex. On punna na main ibikini ko.
1: Ewana di kribas taita para. Yogi alamataro atintanini ibikini program. Dinano na pahay na makuri na taka waika po. Dinano pa niya na mayangam dinano na teritak. Asak si ngayon. Yohan na dito na matis mentay.
2: Kamra po ham na tikiroy. Mayroon na may kampana. Tintanini.
1: Yaman!

Meni mindung ram na kong rara responsa ngayar yamanin na kanwan na ra. Rani miyawa bravo ya yamanin na kanwan na ra metin na noki. Kuna kaya tangira kina koi yo ani miyawuri FM 89.9 na wanti titairi kayo. Yakaro koi ro rani na ratay na wanti titairi kayo. Ewin si tepi mo no wari kiti ministro ya puwa nuwa. Ratay yare sina musirawa yoi kanwan na ra metin na no. Ngayari punti miyato ane piang kain busmai danan bubusi ke metin na no. Goyara ko kandanga. Kutangira pa inang raya kine kunam na wanti tairi kayo ke. Sinatawuro ang kanya ni busmaya ti temeten na no ya mga tangira kine pena kona. Ibigini kanuan ng ram na wanda tairi kayo. O yaka nga iti akana. Mayuri riki FM 89.9. Yabu nabusiko kwa katanga na pa kunan sibu. Tawirio etekia ayari neya puwota. Me pekan noka au kurarapa. Oh, korara pariki area uyop menam tabara kwati metu andona ye yoni meuri FM 89.9 na wanti titairi kayo oyon kan kunan sipum tawirio etiki area na ki rouya kan kobara opure ya na ki iron pota me pekanok au kan tenga papak pe na puni meau nanom nora nukuna mayo menam tabara kwati metu andona ye yoni panan meuri FM 89.9 na wanti titairi kayo.

Menimi nongram ni guram tokoranan ari atang ira kina kona iron ari au yo puke ya karo kore roin darata ina wanti tairi kayo ai pun si ruai wari kiti minis ya po wanu harata iya resina pon wanu are harata iya resina musira wai kan wan dara metin nano kia kuna kia atang ira kina wanti tairi kayo sina tau roi dikin pus mara pupusi ari amang atang ira kina pena kona na wanti tairi kayo yo nongram yo ni meuri FM 89.9 ya kanga itia kana te yo kani katanga kunan ana mwandiriki Lawrence wewe akura pariki perengiti te kana wa mendam ta baro kote meto andona ye yo ni meuri FM 89.9 o yo kani kunan Lawrence wewe ra kotangiria pa na ngora yekne na wanti tairi kayo yo an banan meuri FM 89.9

0: kokona ne kapara para patira ana services na kote te kampana at intanini
1: ngaya ne kaka umu roy pana buki ko ne kaurin ko ana services me ana products ame kampana at intanini ay kay tabi wana kako me ana services intanini ibukin po kami ana electronics ne kakin ana ko naron to wana kundi ng laptop tayin printer tayin keyboard me ana mouse protectors o atestiri
0: o wai la pala o wai de leida corra pa tentanini
1: se que sin ai men na song koriki yene peta yen ink o donas ibuki na mi printa ne ana na
0: yer mane corra pa o ku aito
1: si tina zana ben kapona kwa specific dish ibuki to na mi mete internet o si bubu kina be ibuki na mi wifi ke kani makin na mi wifi o ana kanga ana ko
0: o kanda wamu aku wani kapona na ko patira de specific dish
1: ing de specific dish ponto wana ana services tentanini ari eti meto anga inwa ki on kapona kwa ibuki to me ki mete internet ayo ari epeni pusena on pirimaga on fast ana connection ari kuna ponka kwa wa ana kuna ori ani kapoa ni pona eh kuna kina pe kwa wa nte poi nano si popo kina pe bugin na wifi installation ki kana makin na wifi me ana kanga ana ko
0: oi la para ne service tente ni ni ayo ba ya e kuna le pentu meira na meninga ninga no nape ai ka kwaboro lenu nte kaslik tix yara male tente ni ni na kaslik tix
1: in ospun kuna na pe notani ami pa ye ke hamtangili meiro ra aki akia inano ipeira si bubu kina be bukin kato me akina mintane tiyoan nam starling kikana ko kapua mente tapatoa
0: emmanololei
1: kapua inako na betayen solar systems osikuna na pe ninstoli bukimini kapene
0: awoyi matayini kina tentarini anakopo ya yuwa disona nkayete bene kiyele kipuanteis ayukuna na pe ninstoli bukina yara kilibas taitapara mama kukurake Pacar dengan aku tentang ini, ini tauroin buku.
1: Terpunya tentang ini, ibu kini program yang nana nampa. Suwa wawa kia, wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kia, tapar tenwa. Ni mewa. Ke isuwa tenwa kia, towana wanwa. Ke email nakon smoy@tentangini.com. ketimonipe@tentangini.com. Ke kawara anamanga tentang ini, the business code complex. On pun nana main ibukin itu.
0: Yang mana dia kira pas kita para. Yogi, anak meteru atin tani ni ibukin program. Dia nuno pay nama kuri nda pakau waika. Oh, dia nuno pay ni ane mengam. Dia nuno teri tak. Ah, seksi aja. Yo anak dah tuh nem metis mentai.
1: Kamera apa? Kamera tiki roy. Meiron nama ikan pana. Tentani ni.
0: Yaman.

Na kwa iya anausu me irekereke iya nako. Anakaro aikatea naki tongawa me renga tapukai kirite tairas. O anausu puna ntari tokanikai. Maane na toawa tiannaki i Amerika. Anausu tamena aurane enari me sipumi ituaru. O kanuaye yon Austeria. Lavinia Jacob me nasimi o sipumi. Yetake me pum Lydia o nasimi o sipumi yon Nusiran. Arin taratake me nasim o sipum IPC Austeria o vanuatu. Sana tepero Yosteria James Tepero me amusu atandere rui kamewa me pum inusiran kanwani metera fanchi me anasimi o sipumi teku kailan mikere me pum o nikoya me anasimi ipanape Thomas tuatara me pum o nasimi ikirismes tape peis me pum o nasimi o sipumi itapueran anakoraki o anakoraki me iroun sipuna aika tongaua me mangarita anausu sinana kanuani peinato Jeremiah IPC o nusiran rereo tiata me nasimi o sipumi inusiran tiate me te peo peo me nasim o sipum tuarei me sipum ikirismes kanuan penitera tapokai ikirismes saina PC Austeria kanuan remi taparu tiapuka me tiapu nasimi o sipumi yohanna peyang kanuan tiariki kirite inusiran o PC o kirismes tepe aneri me anasimi o sipumi. Tepoka perei. Amikara. Tarim me anasimi o sipumi. Kanwan maanen me tarin sipuna tapukai o tuawa yon saina. O steria nusiran o PC. Me apumi o nasimi ntapu ake kammena yei. O nausu sipuna kirite tairas me tetake. Puratake yon tamena. Arore apeyang nikunau kirismes ho tapu ake kamena yei. Anausu puna tarin me manin pun. Tarin me manin puna ae ntarie tokanikai. Me anasimi ho sipumi o sinami kirahara. Tokanikai o teusu yon napimeme. Tapitauwe merakei o irikirikei anako. Ntapo ake amena yei. Kaina natapo ni makuri ni mua men the board of directors the PNL. Rorona ntapo aika kokoro rorona me irikirikena nako. O roroya anakaro aika tiannaki mene irianga. O itousu yoanda peyang nikunau tamena arorae. Peru Christmas tarawa on tapu ake kama amena yei. Sakosa ikai me tukukurei pa yake kawe tiena sipan tiennaki ntawa noun te monipung e tepi me towana ni mei wawa tanga wapi me onowa. Yon suva IPC. Sarimua ni kakaitau na konte uwea ipukin nanganaki ni meaun sipan ilanon tenepi me tenumwa teririki. Sarei tariki takakaitau na koya tame, siina nees o tokita, o atein te kuran tame, o te kuran reirei, USP, FSM, EPC. O tausu yon suva, reitaki me tokta kantara, pekua uya te kiripes aikam, ipukin na yatauroi ni pupuoki, na kon sipan tiannaki, nimenana isuva, o aipun na koya,
irikerekera awa pei ni popoki aki anape peronga manangan na sirayo. Enarok rapatan si panciandaki ntaka wapung enarok tepi meruai wani mei wawatanga wapi me ono. Hansuku towan anapung nanaus anakaro aika ciandaki merenga yoani pairiki. Enakaya kirapatana ntaka tenipung wapi ni mei wawatanga wapi me ono. Nimei ngana isuwarapu yape yang. Hawaiyo tukuna reatangiraki pairi antakatanwata nanokawaka iyo. Gana aroko angipuaka.

0: Anaknya, masa mau dia akan jadi bisa main main?
1: Ya, kayak sesuai gil, bisa mau main main?
2: Ya, mama itu nyemis sih, di sini dia ingkuran, sesuai ngiar orang di kelas itu.
1: Ya, ngayak nih, kita ada bayaran, bangga yang kayak sesuai yang mau main main, aku gak parah-parah apa dia.
0: Ya, ngayak nak kayak kampung nangis tuh ibu, Kiki. Ayo, ngayak itu wang anak service di Vodafone, aku nang korawan di mentri nanan namo pao.
1: Ya, ni aku kau ah, orang kau ngaruh na.
0: Iran besi, ineno, orang mentau roy bukan kain anom nampopal.
2: Eh, bagai yang mana yang kalau ni mesti gigi gigi kain na. Atau kau eh, ya kain anom mana iran besa.
1: Oh, ini teman yang kain anom aku ye.
0: Iya, ngaji teman yang enak apa orang nak kain pun siam telefon, nanti bukan nampopal.
3: Kawan anak anda udah phone ke teleponia.
4: 100.
3: Ibukin nam sign up. Together we can.
4: Vodafone, kilometers.
5: Ayo warin karawan. Karua anep tempesan tepung na dahay.
0: Itawroa yung kayon taripon at ito na ang Android.
1: Nakon the Play Store ng taripon, nakon search mpesa kiripes o download.
5: Ay kiyam na ka, nanon ng mpesa, o karawan po pa inabin, nanon ng mpesa account, o na na kayo rong, tere na 1%.
0: Tepakan ni po yon tayang taripon, o paim na ko ta taripon ni Mahan Vodafone.
5: Ipesi, irani na no, o ikunahan ni po po ni kapere niya, e warin ikin lang po pa in. Ibukin lang kanina tata. Apukam, teleponia, tawana akyakya!
0: Kimisit yon ana Facebook page, Vodafone.
5: Uringan kiyari kwa kumapuri. Kalikya ammanin na kumapuri. Ammanin ikara awa ammanin na maupu. Anakon na mempesa account. Anakon na anda kailom the bonus app!
3: Tenerapita tara, nsisi tete!
5: Kanini kong tempesa ang temuantay ay narikip.
0: Tepuy na kanon ng taripon ang siete dete.
1: Kanina ang foam ipugin temanin na kimakuri na kong temuaysa.
0: Ay narikip irong, tepuy na tetara kanon ng taripon ang siete dete.
1: Tepuy na tetara kana ammanin na kimakuri erin yan ang taripon nampa ke ang mempesa accounts. May kanini arin ako na andi kike kanwa ngam terepe-repe.
4: Kanini kong kay tempesa, ipesi, ipero, o yeta kanwa.
1: Mpesa,
0: ponansa! Iwagi mente tapes na kong dehonokong. Karinig kong kain di Mpesa, o narike idong bonusin ng recharge, naroon na ayos ikay.
5: Uwan tara na kontinuan tara, de tapo up-up, eto kitay na ang tepungin. Unawan tara, de top up-up,
0: tapo up,
5: eto kitay na ang wako. Tepuy na tara, na kontepuy na tawan sa tara, trigohap! Eto kitay na, inanon ni mepong. Awa po ito tara, de fuuuup! Ato kitay na, inanon isipo. O titinibuin tara, nakontinibuin tara, the fight up. What time bang? Uring na, eto kitay na inanon, tepuin na tepo.

0: 근데 워터폼?
1: 아니 어디에나 가면 되겠라 근데 워터폼?
0: 아니 어디에나 나라가지 결혼하나 근데 워터폼? 빨리 가면 해도 부었다가지 많이
2: 워터폼 워터폼나? 심마르네 워터폼 워터폼
3: 가와라카에나 스토어 워터폼이 부킹포가 약효 사이다파라 오나데이나 또한 또메네 워터폼 다이노
2: 이신드시그라 이신드시그라치 Yana mo ngay pinisin, ibigin po kami. Wow! Kawarang kay mangan Vodafone. Ada kumakain na ngay Peter Boni at namba F. Gawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng damarang mo na. Yana mo ngay pinisin.
1: Kung matay ang kailero at iisin yun na dere at ipes. Ibigin po kami kawarang mangan Vodafone na diya kamakain na ngay Peter Boni niya. Gawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng damarang mo na.
2: Kapwa ang tada sa mga kay. Anori yara po rai ka na try with me. Kukunan mo talaga buwa kanon ng tada sa mente mo pa. Men, start with a one away to go. Yan broadband data gifting.
0: Katayan kay.
2: Wonderful! Together!

mani min nong ram ni kunam mai ron tito ke we we uti akanta ya koru koire roi na ratai na wan tai ri gayo isu wat minisi min ruai wo ai ne manga te metu an dei tano kono nong ram kan ni me am katan wata agi atangira kina koye bikin taka wo wan ram na monang kan ni kuna monang kan nong ram me am katan wata ari yak tangira rona kina tieni ni ya kangai na koi mi kan pesu age ama kurin da custom office ta kobra miu hoi pun na konte potan no mata ya kaurin ni katan wata te pota kin na kaw o kaw pai ni merawa pa ye te makuri ai ina karawak ibukini karawakin ta kaisa ki bukin te UX so ke pai ni paka naron te paura aki ya na kona ni karekia ta kanga ma mendere petau ina makuri yaki ta kaisa ki ni kakaye iron ta contract men mil search na na compound the CAK the competent authority office te makuri ina waki na non te pi me to wana ni mei na kon te pi me ni mewa ni mei wo watanga wapi me ono wo men te inga pung ni karoko aparan te makuri de pakantai ibuki ni makurim awa kama apusia ki te potan noa mata pa kama ikua kaungaki dinako nta in te makuri ina non ponga ikani kamdapa awan me iron the prop manager

na ko iya nausu me irikiriki ya nako, anakaro. Aika tiyan naki tongawa me arianga tabukai kilite tairas. Hoa nausu puna ntarie tokanikai. Maanena tuawa tiyan naki i Amerika. Hanausu tamena haurane enari me sipumi ituvalu. O kanuaya yon Austeria, Lavinia Jacob, me nasimi o sipumi. Yetake me pum Lydia, o nasimi o sipumi yon nusiran. Arin taratake me nasim o sipum ibisi Austeria o Vanuatu. Sana tepero Austeria James tepero me amusu. Atandirei drui kameua me pum inusiran au kanwan neimetera fanchi me nasimi au sipumi deku kailan mikeri me pum au nikoia me nasimi ipanape Thomas ruatara me pum au nasimi ikirismes. Tape peis me pum ana simi osipumi itapueran ho ana koraki me iron sipuna aika tongawa me mangarita ana usu sinana kanwan peinato Jeremiah EPC onu siran rireo tiata me ana simi osipumi inu siran tiate me tepeopeo me ana sim osipum toarei me sipum Ikirismes, kanuan penitera tapokai. Ikirismes, saina PC, Austeria, kanuan remi taparu. Tiapoka, me tiapu. Me nasimi o sipumi, yoan napeyang. Kanuan tiariki kirite inusiran PC o kirismes. Tiepe aneri. Me nasimi o sipumi tepoka teperei amikara tarim me nasimi o sipumi. Kanuan maanin o tarin sipuna tapokai o tuawa. Yonsaina o Austeria nusiran o pisi me pumi o nasimi ntapu ake kamamena yei. Hanausu sipuna kirite tairas. Me te tāke purataki, yon tamena arorai apeyang nikunau kirismes o tāpu ake kamena yei. Hanausu puna, tarin me maanin puna ae ntarie tokanikai me nasimi o sipumi o sinami kirara tokanikai o teusu yon napimeme. Tapitouwea merakei o irikirikei anaku. Ntapu ake kama amena yei. Kaina natapu ni makuri ni mua mente port of directors de PNL. Rorona ntapu aikaka kokoro. Rorona me irikirikena naku. O roroia anakaru tia naki me neiranga. Hoa itousu yoana peyang nikunau. Tamena arurai Peru kirismes tarawa o ntapu ake kama amena yei. Sakosa ikai. Me te kukurei paayake kawe tiana si pan tiannaki ntawa noun te monipung te pi me towana ni mei wo watanga wapi me onoua yon suva IBC. Siri mua ni kakaitau na kontouwea ipukin nanganakin me aun si pan inanun tenepi me tenua teririki. Sareita riki kakaitau na koya tame siina nees o tokita o atein teririki. O atein te kura, ntame, o te kura ndeirei USB, FSM, EPC. O tausu yon suwa ndeitaki, me tokta kantara pe kwa uwe. Te kiripes aikam, ipikina ya tauroa ni ipupuoki na kon sipan tiannaki ni menana isuwa. O ipun na koya irikirikira, o pei ni ipupuoki ake anapepe runga manangan na sirayo.
Enaroko rapatan si panchen naki ntaka wapung enaroko tepi merwai wani mei wo watanga wapi me ono wa. Oansiku te wananapung nanaus anakaro aika chen naki merenga yonipairiki. Enaka yaki rapatana ntaka tenipung wapi ni mei wo watanga wapi me ono wa. Nimiangana isuwarapu yepe yang. Awa yu tekuna aria tangiraki pairian. Takatanwatan nanokawa kayo. Anawai pusi pekarere.

Amen kun ham tokoranan, o ya karo koiro rai naratai na wan tairi ga iyo, ay bun si. Awa te minis, o te pio wari ki titi yakan. O ya po te pugina ki, aratai are sinang, sinang musrawai kan wan nara, aratai ga iyo ke, yo ani mauri FM 89.9. Ay rin na mga reisi kumea kun ham tokoran ayo, ay yu ay puni kapirin na pe ongoram. Na wan nam tairi ga iyo, men nam tabaro kote me toan rana ye, yo ani panan mauri FM 89.9 na wan tairi ga iyo. Tekunan naru, Lord, I give you my heart.

kupenti meto nongora yo ani meori FM 89.9 na wanti nga ponga yo amta inga isuwa di minis si mini suwa Baran kipes ngay ang fang so sa rin na mga tauro ay nape nakakana ko ina ko kanwa nongoram yo ani meori FM 89.9 na wanti di nga ponga yo ngay aris na mo nongoram kan me kanwa ng program na nanti nga ponga yo arit tinimiawa ke ngayon na nangani ko tepe ko rakunam ipikin katauro akim manam nimiawa ke na wanti tinga pong ngayon.

0: What are the song ras nang tauroi Wakin akan wanara ni mawake na wante ti ngapung ayu awam ta ingai ti pime su roi ti minis i mini su there is a sarimu amoni karapara kin kamera ra sponsor na wante ngapung ayu tenep chun pacific direct line ke ti in npdl ngai ari amani nakan wan ni mawake na wante ti ngapung ayu sinaka ina ko mona kon na kongra ra sponsor wo watetai ibukin nong rara yang ana pendiki ti na kongra na responsa na wanti nga pung ayo kay pun kay ni siroi kan wan na sisira kin ran mi awake na wanti ti nga pung ayo me na kongra mi sponsa ke ai mina ya tawro ina pe bus mai ro kon taran tarapon yo na ran pan tarapon re su ni mi awake to puru wo wa wo su ni mi sa kay no kon na kongra responsa
1: Melri Melri We go do that cha-cha dance.
2: Lena ko bukhan na mabongin na kabusi giroy. Ako ba tayo patira?
3: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene mal.
2: Yagugurin na lang ng kampana ay one-stop shipping agency din na lang na sponsor ay Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Ni koy kong koy tiya tayo na ini, ay yay na lang nikanira na kabusi giroy at ang mekilipes. Inawakit na kapayaran ng tipong ay, ikarukuwa wapi mo ano wan sun, wawa tiyanga wapi mo ano wa. Awa ikay ka ni pere, ay kakay na nwaki pa ko na ili.
4: Isua, yaki katawa kita tayo na ine ASN ira taka boss kiroi. Omen san tawa te to kanikai.
2: Oh, ay taka pene. Kuna rin ni merun roi. Omen tau roi ni iria na wagi ni kapene taka boss kiroi.
4: Iya kukoye, awai kai pahaya ka akai na nwagi bukin ka pene na ram.
2: The one up on the national ID card get the passport prior data get the birth certificate.
4: Wowa, the medical clearance.
2: Awai taka tenua arepon the police clearance. Ibukin sisira ki me kamea tata. O rita ki me nakita peyam tapo itai. Jopi rita ki me Agnes Twin nana email at om@hobi.gov.ki kinte telepon isu ani me wakia wa to wana to wana wanu atenwa ke isu ani me wakia wa to wana to wana tenwa rwaiwa ke isu ani me wakia wa to wana awa to wana o isu atenwa kia ni me wa ono wa ni me wa isu wa
4: mtcic pesanga yeri pepe yonde email address at pripepeheadcommerce.gov.ki ke teleponia te nampa e isu ani me wa to wana wa ono wa to wana ni me wa isu wa isu ani me wa to wana wa ono wa to wana ni me wa wanua awai isu atenwa kia
2: Then what I want to do is to
4: Olive Derrick, na email at olive at one stop.com.ki.

ona bawri din mawage bawri bawri din mawage ah taran ne yine be takang na konar tare pon nan ki ai bunti me to ne be an kain bu busmai ro kon daran tare pon na sina katanga to korana yu yang ne pe ni kaunga kan wan daran mawake na wan ti tinga pun ayu

0: melody, menang kampana, and what a phone. Pataya ang kay, yay tayen nakan, nipakan po. Iyon na darabon what a phone? Yain kaya napakan po, what a phone, and one dimeteroy na rin di Samsung, at AO6, nipon at ibubu api meriwew, ay ay rin nabim na, anakis, ay ay kaya po na.
1: Yan, kami ko ay mga TV na rin ng Samsung.
0: Payara ka na kibin ako, akawari ginanom na iyo. AO7, ay wabubu at ibubu meriwew po ng kay, apun po na roy, wabubu at ibubu meriwew. Kawaran nan, temoto i 14 at ibubu at ibubu meriwew, ZTE 835, ibubu at ibubu meriwew po ng kay. Kuwaran na pinan, tinubi avi 70 at wabubo tatara po ng kay. O po na roy, punong wabubo ni mepi meruwewa. Tinubi at TV 80 Max, wabubo avi meruwewa po ng kay. O po na roy may mayna, wabubo, ano bi meruwewa?
1: Anaya, anaya, ngayon mo ang teka nga nga mwota phone na aniki. Show me po ko, e wabubo avi meruwewa tatara po na, ang kay. E po po kita wana kon wabubo avi meruwewa. Tablet. Kata Roy na nalipera ay kata Samsung Tab A9 o ye po nipopo kitawa na kon tinipopo ni mapi meruwewa ana Tab A9 Plus nipona ay sipopo arwapi meruwewa o nipopo kitawa na kon o nipopo ni mapi itara kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarikirong tinimapi ni presents de paka nipo yon na mga wawa antaripon at de A07 Irarikin na ni ang my phone at the 17 na kakinan ako. O tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

0: the new super plan. Ayo, ali yon eric.
1: Ah, kani ka urugay ko, mati ka what the new super plan?
0: Yani yung, naro may yung kusog ng tadi super plan. Yakan ni nangay kay kay ko ni garuko. The plan are yon eriki.
2: Ayer kareke e wereke na le kapong under super plan si nime buite tara o rego ngene bui tiki ka pai tata o tibuina tanga de minisyon de tete ki de semes.
1: Ki kareke to wanna point to know what tiki ka pai tata o nime bu pote minisyon de tete ki de semes. Si te nuwa te tara po na inano nuwa pi me awa siyawa.
0: Ayer oria star to wanna the book. O rene ita be wereke super plan ne kaya nako. O yei te jensua aki kona kaya nako yei ipugin te burro. Oh yeah, and how about you? The new super plan.

0: Kupun teme to nungung ra yon meuri FM 89.9 na wan tinga pung ayu orata inga ye pun si wan wari teme ni soi pur wai wa nungung ram yon meuri FM 89.9 ngayon na teme to ndiri tano kan wan nungram garo ko pun wai wa na mga tauro inga nden desi ko may am program are teme tin nano kaya kuna kaya tangir kina ko yon meuri FM 89.9 na wan tinga pung ayu sinakay ino ko na kon kunara tokoran ayu may iro wia kante timix emotion you once love.
1: Ladies and gentlemen, mixed emotions.

tai gai te songra to one the minutes mean dwai wa ke tai yo sneng to roing kan ne ni wa kina kan wan na program te meten na no ke ku na kya tangre kna ko yo ani mauri fm 89.9 na wan ting a bunga yo ngai ya rong ko ro ko ta ko pa ye ku na me ko tangri pa e na ngra ek nek yo ani mauri fm 89.9 na wan te ting a bunga yo ko re tak ke ni message na kon na facebook page PPA mauri fm 89.9 ya ko na na pa ne si ko me kai ni kana koi kunam mara ko tangia pa ina ngora yak nek yo ani mauri fm 89.9 na wan te tinga punga yu sina kai na ko no kon kuna ra tokorana yu mai ro ni Britney Spears every time

Amin ko nam to karanan, mayroon ni Britney Spears every time. O ya karo ko rin rin naratay na wanti nga po ngayon, o na wati minis si Mindu ayo. O ay punti meto anapay ang kain busi mahi tanahan bubusi. Meten na no kaya kuna kaya tangira kinakoya yung anime FM 89.9 na wanti nga po ngayon. Ngoy arako kan na nga.

0: Yai nako kuna ma kutangiria pe na ngora yakne na wanti nga pu ngayu kwa message ngane na kona ra Facebook page ya PPA Mauri FM 89.9 no ya kuna na pe ndisi ko meikai ni kana ko ikuna ar kutangiria pa na ngora yakne ki wan Mauri FM 89.9 na wanti ti nga pu ngayu ai ku kurai ni ko asa pa yamane nak ki sponsor nak kanwan nam metin nanun ti nga pu ngayu ilo nang kampana ai tin tanini enterprise Sinong ramo na kondana kong rara sponsor na wante tinga po ngayon.
1: Tintanini, tintanini, tintanini. Naiko, kukon na nagkaparapara patira ang na-services na kundi tikampan na ay tintanini.
2: Ngayon, nakakaung roi pa na buti ko ni Kaurin po ang na-services may ang products ang may kampan na ay tintanini. Ay kay tabiwa na kako na ang na-services tintanini ibugin po kami. Ang na-electronics, nakakinan ako. Naroon to wana kung dayan laptop, dayan printer, dayan... Keyboard may ang mouse. Protectors o adversity.
1: Away na pala. Away na naira. Kurra pa. Kurra pa. Kurra pa. Tintanini.
2: Sa kising ay man na song ko riki. Yan na pata yan ink o toners ibukin na mi printer. Naka na na.
1: Yaramane. Yaramane. Kurra pa. Kurra pa. Ako ay taw.
2: Si tina zana pa ni kapon ako ha. Pacific dish ibukin to mami mete internet. O si bubukin na pa ibukin na mi wifi. Kaya kanimakin na mi wifi. O anakangang anako.
1: Akantawa mo. Ako wala na kaparan ako. Patira di Pacific dish.
2: Pacific dish punto wana ana services tintanini ari itimeto ang kainwagi o ni kapona kwa ipukin to mekin mete internet ayo ari ipeni pusena o ni pirimaka o ni fast ana connection ari kuna pun ka kwa waka na kunori ani kapua ni pona ay kuna kinabe ka kwa waka nte po inano si pupo kinabe ipukin na wifi installation ki kanimakin na wifi me anakangang anako
1: o nga ila para ana service tintanini ayo baya ikuna na pentu meira na meningan na nape ay kakakoro Ganun tayo kasiflik tiks. Yaram mani, tintanini na na kasiflik tiks.
2: Ang aspon ko na napin na taniya ni paya kaya kamtangili may rora. Aki akia inano ipaira. Si bubo kinabi bukin katumekin na mintanit si Johan ng Starlink. Gano ko kapuwa, mentata patuwa.
1: Emmanuelay!
2: Ikapoy na ko na pita yung solar systems. Aspon ko na napin install ibukimi ni kapene.
1: Ang way matayinig na tintanini, anak ko pa yayuwa. Disura, kaya tayo nakikira kay Pontes. Ayaw ko na napin install ibukin na. Yara kilibas, taita para, mama kukuraki, patan ngay ko tintanini, yan at tauroin po ako.
2: Eh, tarpo niya tintanini, ibukin po kam yon na nanampa, eh, suwa wawa kya, wawa tenwa awa, isuwa tenwa kya, taparo tenwa, ninewa, ke isuwa tenwa kya, towana vanua, ke email na kon smoy@tintanini.com. Kesi monipe @tintanini.com. Kaya kawara anamaga tintanini the business code complex on puna na main ibikinito.
1: Ewara di kribas kaita para. Yogi anamataro at tintanini ibikin po kam dinano na pa ilma kuri na pero wai ka po. Dinano na pa niyan mayam dinano na perita. Asex nga yah. Yon na tatunem na tis mentai.
2: Kamra po ham na tikiroy mayroon na may kampana @tintanini.
1: Yaman.

Men min kunam to koranan, Swiss boy low sen ke ya kar koiro an nerta ina wante inga apu ngayo. Tipi men mi awat minis si min duayo. Ngayo rin na pente ima tuan apa ndi reisi kum ya kan wanara program. Na wante ti inga apu ngayo eti metin nanu ke kuna ki atangira kina koi ya yoani miauri. FM 89.9 na wante ti inga apu ngayo. Sina tauro inga nene busimaya ra muan pupusi ke eti metin nanu. Ke tekuna ri atangira ki na kona yoani miauri FM 89.9 na wante inga apu ngayo. Oh, ya kanga ite ya kana. Mauri ite sakana kupana, ya busiko te kuna are tangiran narukau te poi. Pa sinang puni kami awa nanora, nungora ya manewen te kuna ane. Inano ni kawaira, yoani peora nako pikini peu. Kura arapa. Oh, kura pariki ite metani mone Simeon men me yoani peom meikani ki. Dere itaki, doro anakiu meikani. Na wante. Nga apu ngayu yoani meauri FM 89.9 na wayu ngkanyo kuna mara kwa tangiria pae na ngurayak nek. Na wante nga apu ngayu arakwa huwe atipoi.

0: kokone ne kapara para patira ana services na kote te kampana at intanini
1: ngay ana kaka umu roy pana poti ko ni kaurin ko ana services me ana products ami kampana at intanini ay kay tabi wana kako me ana services intanini ibukin po kami ana electronics ne kakinana ko naroon to wana kung dayan laptop dayan printer dayan keyboard me ana mouse protectors o ate siri.
0: Away la pala. Away la neida. Kurrapa. Tintanini.
1: Sa kisingay man na suang ko riki. Yaya na yan ink o toners ibukin na mi printer. Neha na na.
0: Yaramane. Kurrapa. Ako ay tau.
1: Si tima zana pa ni kapon ako ha. Kasi dish ibukin to mami mete internet. O si bubo kina pa ibukin na mi wifi. Kikani makin na mi wifi. O anakanga anako.
0: Akantawa mo. Ako wala ni kaparan ako. Patira di kasi fake dish.
1: Ayin, di kasi fake dish. Punto wana. Ana services tintanini. Ari iti meto ang kainwagi. O ni kapon ako ha. Ibukin to mami mete internet. Ayo, ari ipe ni pusina. O ni pirimaka. O ni fast. Ana connection. Ari kuna pun ka kuawa. Ana kunori. Ani kapoa. Ni po. Eko na kinabeka kwa wa, nte po inano. Si po po kinabepukin na wifi installation kikanimakin na wifi me anakanga anako.
0: Awa ila para ana series tentanini ayo. Baya, eko na alipan dumeira na maningan na nape ay kakakoro. Ganun te kasvik tiks. Yara mane tentanini me ana kasvik tiks.
1: Eng, ospun ko na alipan natani ya mipay ya kikamtangili meirora. Aki akia inano ripeira. Si bubo kinabibukin katumeakin na mintanit si Johan ng Starlink. Kana ko kapuwa, mente tapatawa.
0: Emmanuelay!
1: Ikapo inako na betayan solar systems. O siko na hanapin ni install ibukimi ni kapeni.
0: Ang wali matayinigin at tintanini. Anak ko pa yayuwa. Disura. Ang kaya tabi nakilala ki puwantes. O yuko na hanapin ni install ibukina. Yara kilibas. Taita para. Mama kukuraki. Pwede na nga ko tintanini, ina tauroin po ako.
1: Eh, tarpo niya tintanini, ibukin po kami yun na nanampa, eh, suwa wawa kya. Wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kya, taparo tenwa. Nimewa nimewa nimewa. Ki isuwa tenwa kya, towana wanwa, towana wanwa wanwa. Ki email na kong esmoy@tintanini.com. Ketsi monipe at tintanini.com. Ki kawara anamaga tintanini in the business code complex on punna na main ibikinipo.
0: Yung wala din kribas, taita para. Yogi, anamataro at tintanini ibikinipo kam. Nano na pahay na makulin na pekong waika po. Nano na pahay niya na mayang ang nano na teritak. O seksi ngayon, yon na beto nam, matis mentay.
1: Kamrapo, kam na tikiroy, mayroon na may kampana at tintanini.
0: Yaman!

Sina tauroa ni mga busma eri gara bubusi ke tokuna ya tangira kina kono yoani mauri FM 89.9 na wanti nga po ngayu o ya ka ngay tea kana. Mauri FM 89.9 ya bubusi ko kana kwa kin kuna narore pa enaka meawa ya inanon sinau neire yango. Nungong ura kurapa. Kurapa riki chunia tepeo yoani mendam tabaro kwa teme toa Rorona ye yoni mauri FM 89.9 nara program ya temetenda nuke kuna kia tangira kina kuye yoni mauri FM 89.9 na wante te nga punga yu. O yon kane kuna narore are kwa tangiria. Pa ina ngura ya kina kina wante te nga punga yu. Au kanta ninga ya papa kipa ina puni mea unanun. Sinam mea neire yaw nungo ngura na wante te nga punga yu.

Men mi nongram na na kong rara sponsor ki ngayar yaman na kanwan nam metenda no ke kuna kya tangrek na koyo yoni me audio FM 89.9 no wanti nga pung ayu o amta inga ye ipun si wopi ma ono wari kitimini so ya pote pui o enang pote pui na sina tawra inga nene busi maya ra ara bubusi ke te kuna yaman tangrek na pe na kona yoni me audio FM 89.9 no wanti nga pung ayu o ya kanga ite kana Sabusiko katanga mo kunan merake itowana pa anakarina angia angian deidei nasiu o riki aipuni ngai sinai korapa. O korapa riki erewi ti peno me namta paro kotimetua. Dorona ye yoani meuri FM 89.9 nara program me timetendano ke kuna ki atangirek na koye yoani meuri FM 89.9 na wante ete nga punga yu. O yon kanne kunan na pe me merake are kotangiria pe na ngura yaknaki. Na wanti nga po ngayon pa kadinan nangim me nasim kay tarakin na ko spangami na wanti iti nga po ngayon.

sina tauroi ki inpus mai ra ara meten nanu ki tubu pusi are mangaro kona pe na wante nga pon ayo ya ka ngai te kana mauri mo ngo ta yo ka te kuna ayo ai ekipe aumen asuna ba ka nga e ka nga a kora pari ki nei ta rem rem men nam ta paro ko te me to andona ye yon panan mauri fm 89.9 na wante nga pon ayo awa yon kan ne kuna mero ko tangiria pe ina ngora yek ne ki wan mauri fm 89.9 na wante nga pon ayo ekipe aumen

Sinima nga tau roa ingkan nini busma yati bubusi kiti. Timetin nanu ari yamang tangira kina bea nakona yohani meauri FM 89.9 na wanti nga apu nga yoa yaka ngai tea kana. Meauri FM 89.9 yakatikiroi ia tani makuri. Ntaka usira yohani kuria. Meiro unte meia. O aipu ni kain taka usira ni kapene. O aipu nako ia kain na peau ea kuria. Aipu na ukatikiroi. Pa anapene ntetikiroi na koia. Yabubusi kunani kuria arianaki irowia kain te YCL mei pikini peu. Kura arapa awatapu. Kareua mei Wellington New Zealand. Kura arapa. Kura arapa riki awatapu. Kareua. Endam tabaro kwa timeto anrona yei na wante te ngapu ngayu yon panan meauri FM 89.9. Me yon nam tapu Wellington yon New Zealand. O yon kanne kunan na pem me kuria. Pa reitan nam katikiroi na koya kain na pem na wante ti ngapu ngayu.

Kupan tema tu nongora yo ani mauri FM 89.9 na wanti ngapu ngayu kan wanara program at tema tu nalo ke kuna ke atangira kina koi yo ani mauri FM 89.9 o amta inka yai punsi yo nongwa teminis o ilang po tepuina arata yare sinang musrawa e kan wanara meten nalo ke ara program at kuna ke atangira kina koi yo ani mauri FM 89.9 na wanti te ngapu ngayu sinatauroa inka nini busi maya rakapene meten nalo ari eroko meiroun akuri tongaru o yakanga ite akanti timetin nanwa yu meuri FM 89.9 tayoka me katanga kunan narore pa anakarina angia sipu na yareirei o ai muarara riki nakon suiteke yo animayana nikoron duwaiwa anaririki nitepongei kurapa kurara pariki akori tongarua men nam tabaro ko teme to ndoro na ye yon panani meuri FM 89.9 na wanti nga pu ngayu na ra program me ti teme tin no ke kuna ke atangira kina ko ye yon meuri FM 89.9 wa yon kan kuna no re ari ana ki ro wi aka in takoto singas pa reitan karinan nang hiya sipum kai tarakin na ko sipangayan na yere irei me irian nam katikiroi nakon suiteke ari apakararoi roi wanariki tepongayu

0: What is Zora? Yabunipur, right the Buina, Noram, you on Mauri FM 89.9. Na Mawani Karak Poski, the programmer at Timetinano. Yakuna Kiatangrek Nakoya, you on Mauri FM 89.9. Kayabunipur, I at Tayo, Tayo, Santaurai Muska. Ke erogone pen tokina kan wan nam program ya timete nan na wante ngongoram yo an biauri fm 89.9 na wante tinga punga yu kora bari kin do na kyu me kan ni nara program ya timete nan o te banar kin ka para pure na koim ko yari yakiri kin akon kunam na wante tinga punga yu iku kurein ko sa pa ye ne pen kan nara program ya pon si te puro ame awayu Timetin nano ke kuna ki atangira kina koyo yo anbi auri FM 89.9 ari nana kon tipakan tai I mean roi na kon tirong ro jawa no sina kana pa ari ke ara response ang ari amane na kan wan nara metin nano ke kuna ki atangira kina koyo yo anbi auri FM 89.9 na wanti nga pung ayu am kampana ya tentan ini sina kai na ko ari ki na kon na ko ngora response ibkin ngora rate takapen entai na wanti tinga pung ayu
1: Tintanini. Lego, ¿cómo le capara para patira a la services no de te campana a Tintanini?
2: Ay, a la caja un roi, pana puti con el caurinco, a la services me ana products a mi campana a Tintanini. Ay, que te veo a la cajo, me ana services Tintanini y bukin pokami. A la electronics, me haga quien ana. La renta guana con tenían laptop, tenían prenda, tenían. Keyboard me and a mouse protect us or the city.
1: Away la pala, away the leida, corrapa, tentanini.
2: Sexing I man a song corriki. Yenepeta yen ink or donuts ibukin ami printer, nehanana.
1: Yer money, corrapa, aquaito.
2: Sitting as on a penicapona, Pacific dish, ibukin to mami met internet, or si bubukin a bebukin ami wifi, kihanimakin ami wifi, or anakanga anako.
1: Akanta wamu, akuraka paranako, but you're not the Pacific dish.
2: Ink, the Pacific dish, puntawana, and a services tentanini, re itimato anka inwaki, on capona, ibukin to make him met internet. Ayo, are epenipusena, on pirimaga, on fast, and a connection. Ari kuna pona kwa wa kana konoria ni kapoa ni pona e kuna kina pe kwa wa nte poina no si popo kina pe kina wifi installation ki kana makina wifi me anaka nga nga na ko
1: o ira para na service tente ni ayu ba ya e kuna na pentu meira na meninga ninga na na pe ai ka kwaoro ina nte ka switix ya ramane tente ni ni na ka switix
2: un aspon bona na pentu tani ami pa ya ke kam tangiri meirora Aki inano ipeira. Si bubo kina bebukin katumeki na mintanit si Johan nam Starlink kana ko kapua mente tapatuwa.
1: Emmanuelay!
2: Ikapu inako na peta yan solar systems o siko na na peta install ibukimi ni kapeni.
1: Ang wali matayin ikin na tintanini anakopo ya yuwa disura. Kaya tebe ni kiyera kipuantis o yuko na na peta install ibukina. Yara kilibas taita para mama kukuraki. Pacar ngai ku tentanini, ini tauroin buku.
2: Eh, terponya tentanini, ibu kini program yon nana nampa. Eh, suwa wawa kia, wawa wanua wanua tenua awa. Isuwa tenua kia, taparu tenua. Nimewa. Ke isuwa tenua kia, towana wanua. Ke email na kon smoy@tentanini.com. Ke timonipe@tentanini.com. Ke kawara anamanga tentanini, the business code complex. On punna na main ibikini do.
1: E wara di gribas taita para. Yogi ana metaro atentanini ibikini program nano no pai na makuri na kaka waika. Ko tele no pai nyane mega rina no terita. A sexy nga ya. Yo ana da tenem metis mentai.
2: Kamra po ham na tikiroi me iron na mi kampana e tentanini.
1: Yaman.

na kon mane na takwais me apum onasim ana ususinana no wi tawisana yon tewapu inonous aw ana usutamena aya takirara tapurimei yon tarawa mayana on tapuna sakosa pa yemusira nasira manera darira aya tawisana takirara ewe nera patana ipande yape iron tawi me awirite pugini metena ekapero rona ina kaya kira patana ntepi metenu oni mei wo watanga wapi me ono wo awa yote kuna riatangira kipa iria ntakatanu watan nanu kawa kayo apentiro ai me takapai.

kona meauri riki ngoi a ko te meto a nongo ngora yo ani meauri FM 89.9 na wanti tawano wa yo. Arata inga ya ipun si tenu wa rege te minis. Ya po te pime a wawa ke. Bon rai te pime a wawa na mga tawuroa inga nende isiko. Ibu kini kanwa nongo ra ma mrongo rongo ni kiripas. Rongo rongo na pemme kiripas tepe tepe ke. Chuan na. Kaya rin na naritang kanwa kanwa nongo ra me takatangtang ay wari rege yo. Takatangtang ay wari rege yo. Ni karokwa puan tepi mea wawa ya mga tawuroa inga nende isiko. Me teru ni karikirongo rongo me nipanahan kiripas.